0: Di loge padu hongwa saabdirida. Borang shabrigibdu kundu debi yuwe maze jur dee ingisib jitu.
1: Hongwa di yang yao shidwa, ti buwa, jida ma shol, yang weze, kudung kinja jiga kune leba yusri. Kong chenpa mendo.
0: Kong chenpa marda, hongwa chala guam niki kubju guwa gerisha. Di gala guam niki gebi ina, hongwa tinje chan izle ya doa. Borang chaji ngaji, takta marwe.
2: Nogi padu lam cha chi yen yue chi, kuang zai guo rung up jung ergu tang gu sur gu yin bei, zhe chui yi zi tang, zha su zha num lu chui yi zi cha zang yue bei, tum chung jik pu yu yin.
3: Lup jing le jing bani lang cui tu le le yin bei, chu gu lun ba ma cho, gu rin ti chu, bian na lu bu lun ye ha jang yu bu yu, su gu lu bu tu lun ba tang ha jang chi bu yu, ni ho gi lup zho cho lu bu tu do piang chi ri zho, ke zi ki gi gu wo ti zi tong chu na ngang cip chi gui mi, di ki rang la tu e dan nan tu bu tang, Tepu Kulin Tup Genki Mi Genpar Gyur Senpa Ra Zhe Yu. Gap Ti Du Changme Lopje Lupti Tang Pamar Lupti. Peche Lopdun Tang Gigen Juwa Sola Denne Yang Thakbe Sheche Top Tu. Kesi Kiki Kiranla Gawai Luden Mi Chikbe Chokbu Si Yueba Si Na Kiki Gawati Simla Nyan Ne. She Su Kini Mi Chi Lam Su Si Na Lariang Tugyu Yueba Yi Chi Che Cho.
4: Make it happen.

0: nga sim de che shu di ta de ding de che bi no jie ge suo wa yi bu yong ma ji seng bi
1: ba la nga zu qiu zhong ya ma ma da zong gu shi ji qian ne ji jiao jing ge da xiu xia tu shuo yu ge shi da
0: zhu shi zhang la ge hu nan da gui zhou la zhong yang ki ma ma chi meng gu xi bu su ge
1: ba la da kwa du jian gong xi de jie gong mo yang xi ya min de le
0: 当俺落牙裂边迷之，看到金主要求呢，俺打开录音机吧。

ngwaza thani ngwa tinga re kyuru xin, rige mendo ni tang tongmar rubur chuba ta. Za wu wang ki za dang la xinjia qingbu yu. Xunlong tangxin ki yega kyun gun jebyu kur ki dam xin. Te talo chachu bebu yong ome dak zin sabu dun yu. Da xin an li nang zi zin zam ki kur yu la li ju chungwa li. Nei di sem jian gun la kukab seta me ba chun yu. Da xin an ling ki yar ge juk zo cham su. Nga ma ne, duen ki nyam na shok be mok pa che xin re gui du char wong. Dekar ni, nang so xer gyu ki chong de chung men gui xe pa te xe. Teni, na zai ki zhu lam ke jin xin yima ta, na zai ni sa jan di gyur me ki da pa te xe. Da xin an ling qiang wen su, xun lung teng xin zuo yin xin. Tanda, tie loma nam sebo ru kyuru ne, sa la sa gu cu yu. Wen yang, kora gun ser do ki genbe xin kam chue tu, dong bu ka jik nga ra xin jiang do ki ba dup gen xin yu. Xibu li ye tang ma ra ni, zhong gui nga guan nang ki reng ju na zai nyung xiu ki che xin xin. Teya longho shirula ki kongla, nangle rikbuwa choro dewaan ki menkwe ne te sarnye chunga shi. Dini, daxi anling ki dume shibuli ye tangmara rik jibuti yinba ta, kyun donggang chuji reji ye. Dita, cherin juri shi yina ya, nangseb to sarge ki gibe nyuba xienbe, dongchu xindu yu. Shibuli ye tangmara ki kabu ganchi la lo kab gan nga re yinba ma se tadong gungar loma sar misakbe kara jangdo gu sunshu ki be bar xin ye. Wengya sanglui jiga tang yagay tue su sunshu nyam sebe loma nyima nam sebor kyur ne loma sabe cep chi. Te ya loda mambu pala de chi te zui zawa kyun gun serdo gi lawa loba te ta salu seba ta yezi seba je ki serjo ki namba xin nguen wong. Wengya shibuli ye tangmara ki donggu zhu yun jang ge namba xing wen yi yue. Ten yang ri du jik xi le gur gu di sabab su zi ki ming ti da ra da la. Yu ti ge mi cui ta sui ming ti tui nying oma ti

Tichin shingin na duyugen ki chiwa tso ya shashi e kye toba chung yu. Khonzo rangara jojiru gao we, jay nga gongsu leba shi. Se shibu kanandu leba ti, chie pyuja kala kya si.

0: Kashi, lenzam shayag tuzu simsha. Soba tsotondo tuyong nimdu.
1: Pechitondo, toz kukri. Nia lao changgong sda ki xeza. Lenzam shayag da jangsi war zomchi ebi.

chulam seda tara kwanzo rengim tu loyo ro lam ni chishin yubashi. Tangdong ki, Zhongguo yegong sa yun yong ki gyaja yishu zibdun zham senpa ta. Tenpa ta, charju nyung wa longzu biyang yang so dang we. Koryo kazi jen ki gyan tumo mo yinbi sokden kisin che yu. Er do si chonggir no jo su yuebi, odo keji ru, ma ju ye na chu do si tu ke yu tan che shu zho ma si. Ta dong ti, za dang gi nabu dienbi sa gui gyan so jiong chi xin yu. Wen gyan sabab toru chin ba na? Chu yu, su ju jin te me bi. Kun di ru, nga da xin, ngo ke tong gun bu yu. Chak ri sar mo ta, che do jen ba rung yu ba ni? Sokja maang che wara tsui na ne jasa ya shue ti kala yin si. Wendi, kuryu gazi jen ti tabi nang tso wara ryu gui rung, chung chung nabu kyu shu jik lo dara char jen xin chir lo yung yu. Chak ri kung bu ti, reng chung ki gipsun chun ni kwan zui du ne deja che shu di cha yu. Chechung dita gong le dila ngang tuen tupi. Chongchung nangbu, shokchung nangboro chama ta yin tu, dagda seri borjian sa uwe tukabla ke yubshi. Chongchung pama kimdu loba na? Chongchung ki gu yun mi suba tan cha. Simse la rygu su yubshi.

0: Nyungunia kwa tsuyum so, lomongi ngenpa tsarche ya chido, dinte rangta chewa ayu na.
1: Tingi kongla toki yangbo, topchi sangla sterdam kwa chu.
0: Nye, ngoto cheb zami. Lomongla gyumze katsu yuwi ne, kanda ngarani la lakze zidu.
1: Tunda di gyuze gela ge nga zo, laksa yume da zyo nampi zho.
0: Pura nang diem rube. Dinte dinte kile jinda ge chea ma rube. Lomongge dinte chiya, sui lomong laksa namda da sui rangto kuchu chigdo danye rube. Lurub dinte le, misi le cokam teya yoma rube. Rambi winda, rani cokam tek tunye ng misi re, riba. Lomongge yangyang a, lobzen shichi chu. Da yin nye lomong le gubi lubi rangyi. Chen na chamku cho da xiaomongge xinbe jie le, samzu kharar chi yong zhoyin. Da da re, Tondo kongga yungjinche, konglu topu tindrelpi ni cawa pasi raya chido kongga dunga chongpi yi. Lomongge chabdun tindresi chabsha. Chongra ni tabla jasaya di nye xinne kowa lintus. Minyu, ngarani nimdo domni lomongda duna tse mabur duwa.
1: Asirang kazumda, tumi kangrishe chokar yore a.
0: Nye kangrishe menda, ngasim duchu. Nganzu lo mungji du zhung cheng su, rang tu da, ngasi da mi xiu nye chu, rang gen ni sol ma zem che, tanto chu chu zheng nye achai nimdo cheb zhe. Lo mungge, ngarang zu zidung chik du ya, nganzu ni lo mungge lak zi zi si zam chir xia. Ya, kar chiga, ngasi ya sam su a.
1: Lesu.
0: Ya, lesu wen. Nye xebe kishdi ge le sam nyao shi don, nye lu shi ra yi da.

0: ci a cha nya lo lu le ka ba mo ye me rang ge ta chu jin zhe che be ji ge zhe you me tie le sa me yao shi duo la mo xin ne ki rang su na qing mi zhe
1: ku ngai ji du ngai su na qing mi ba ma che ya ka de
0: a ci o nya da wa da qi ne mi ne jin zhe le rang ge ta chu jin zhe qi ne tie qun cheng ma ji yin ne rang ge jin zhe che be ji rang le shu ki jin zhe tie me tie le rang ge sam dan bi a o bie cha sha na rang zu zhong ne zun zu ne mi ra do sim na gu qi zu zu zhi zuo cheng du gu er si le gu ji zhe ma xia te sang mi ding zu ne zu sheng bu bao ne di ning zhi qi ji rang ge sam ma de qi de dong la xi ma do ne zu bao ni ran yi ni ge de de ne zu da ni er zi ne chuo yao ma da che zang rang ge sam ma de qi de dang shi
1: zhe ge jie guan bu jie ge mo jie ni jie
0: a yong a yong a yong a a zha ran bu jie mo jie a ka ba ji bu ya ma bi do si ne ni ji 多少年？
1: 他那年就那个劲的。

0: Amla, jela chua tieto. Dosne chang chukta.
1: Zunbei ka la suru tinte sago me. Nga nyan mabu tinte chekwa ye mitu.
0: Ha. Kari zunbei ka la sungu re. Zunbei ka la shimbu tinte yorubei la.
1: Ka la yago ka zui yune. Nye san nusu ma shi. Nga hai na la bi. Na yune lo ma tu nye michi. Chongki chenpu ne yonbei mi suibei ka la se egi top tan khuba yo shi.
0: Ase amla kar sungu ye. Acha shi. Acha ga nindar shikiran chenpu chigi.
1: Na yu xe wo shi. Samri su yong, sem zhe chi ha chi, pen khar tog shi. Pa lo chi, su su di ki ki tsua ge chi di shi. Nga zu shi sun, mo rang da zhu ha khar yu ba.
0: Ase amla, tinte sun yu ma da. Tinte sun na nga am chabu tu gui la.
1: Yong a, chabu me, chabu me, chabu me. Kyu kyu kyu, ke ran zu chu do qie mo huo, ye shi su lu chu do qie mo huo.
2: Ya mi nga ngen zhu yi.
0: Ye ye ye. 자자 도배 마셔다 야 알레 암라 야쇼 마레 클라사도 야 어제 칼라문에 심도 갑스도 와 예야 너부드네스다 하 띵운데 드레시블라

0: kese kondru ki chala lakto shobi no nye takju cha cheta piyangja shuyi. Zhe wala nga zu tsempaka uti ge su sui le me yinji yuta naro shuyi. Tangu di kondru chala lakto shoba shuto yabdaga nga zu nye la gongda shuri. Tene kondru ki chala lakto shose sanye da nguwebu kari ime toku shibri shuri.
1: Ye zhangla.
2: Yungguyo, yungguyo.
1: Ye zhangla. Ye bu teri nang da mindu.
2: Nang da mindu. Sanyi qingzhou ma lei qi la. Bye bye. Bye bye.
1: Ye la, ni amla pe su ge.
2: Rangga ame tengi nga kaba lechu. Tiri leo pamche wo yu chitsu yungi insigi. Nobu kari nyo a, ngini de nimbo amla gu dedo.
1: Ini nga ta acha chinchin lopchen chiche, rizhi ling lo jim zoga chukyu chebhi, ma chebhi na ngam zhala jia nga ta jim zung ma shi.
2: Yungde ma ri. Duschi, gila ye tig zinde ne rang tom ki yungu. Yungdu ge. Rang tom de ga xe ma ribe. Kaskala ma jimche, de gila gu de a.
1: Oh, no, no.

0: Amla, kira kharchun nga?
1: Nga to min do.
0: Chigeb jena, kira?
2: Tija khogwe, susu ma chinje khala sosu. Nga zo shudo chemo.
3: Chena nga shapa li kishu a.
0: Les.
2: Tija, kira ni tinje chene dogwe. Ma ji chen tabjo ji gyurje, nga khadi jani shi. Tamde, nye kirani ma shamsus. Ta jisha, donlui ma tuda, po gyogu shima zha, khobu shet shi uruba, guanda lu.
3: Nye guanda lu shi ba?
2: Chen lu da.
3: Razi ma sa, nye no sha.
2: Nga de je lu mo.
3: Ma ri, chen na, guo zu nye su yime de shima chi uma ribe.
1: Ran zo gyu yore yo ma re. Nye tenjin ye la kata chi a chi du ruba.
3: Kata e, nye kata chi bi, nye nye ka ke kata chi gori. Ine rangi mil gyun su je, kapto tani yon a yon.
1: Nye xie da nong me, kanda nye tu dintze robo, nong ye duwe.
3: Tio da, di, pong shi guan.
2: Zizia, da nye xin su kira nying nong yo ma shi, nye nong shi, zi suwa. Cang mu nye nong su, nye ginbe kira nye zi shi yo shi, nye kira nye guan da si yi, nye nong shi a.
3: Yong a, rang sam shi chi hu. Da geng zi chi ga.
2: Kar geng zi chi su.
3: Rang ge shao yin, chim du nye yin bie.
2: Kirani xiebe ge sama ne ne bi. Nga lo chun chun ma shi ma shim kharo che. Zo dong re sim ne si tu mu do.
3: Ge bu kyo gu yi bi gu ri. Sim ne si mo do kar do. Nga zo ran sam shi ra che bi. Da chim mo do la. Ja ge shu da je ma re.
1: Chim mo do a do chao ma yo.
3: Chim mo do a.
2: A ci da ne xie su chim do ma yo. Teda, misi nye dungu ne xio chobdu. Nga ran sume tak ma shibia. Choye tol seng seng xie, sa zan yi xie, cha jibu shi tong ayo ma xie. Tendu pian zi robu xip chika xikri.

대게 chandu sako momo jindro wiyan linko zuba soji lo ju ji duen chi xa du nguyen pa xeba ma zi. Chandu jindro tongma tao siwo zuba tang che gen zutri xebi beta long ri nguyen pa xe yu. Raban de ne, chandu sako momo jindro wiyan linko ge yunle drosa nipa yinba tang. De ne, mongpin wang chi miyi changgui nongwa tang zutri no xuba xe yinba ma zi. De yong chandu jindro tongji ji yunle drukku tongpo di ri. Jabadana, Shilo Jito Goja Ngachulo, Chanto Sako Momo Jinro Wiyan Linko, Zuyo Ne Palin Sheba Hiinba Dang. Masi Leji Bada Sanye Degi Leri Khaki Tuma Nyam Dan Zao Ne, Peje Tongta Nyan Tui She De, Peje Momo Simo Tongpo De Zubara Tumo Tongpo Bo She Yue. Renko Ken Rete Gwa Hino, Kangi Dama Luyo Ba Re. Chanto Ne, Peje No Ne Kangi Dama Disa Tongpo De Re. Rete Gwa No Ke Kangi Dama Dana, Shilo Nito Nyekyo Le Dawa Chupi, Tse Chogu Nyinte, Chanto Jinro Tongne Lo Dunch Kowa Jinso Hiwi Nyimoro, Beijing Nante Gomi Tongche Tong, Jinyu Yue. Chanto Zhongche Saji Lojue Tengze Kongke, Sanjeba Tseri Lame, Jadan Dene Nante Gomi Tongche Ne, Chanto Che Yongwa Hiri. Jadan De Yue Ne, Tsome Meja Da Beijong Dangbong Jeyue Ba, Do Top Jisumba Re. Chanto Yonche Zoten Jin Kong No, Zache Nguyepo To Lojin Rabara, Di song ba jang, nye ten song re ten lo zar chi chandu yonje chi la chi lang ri nguyen ba xe yue. Re ten gong nong ki ma de cho je pi bian ma ki bie xue xin nyong wi ma kong yo ye tang. Sa ne de ki mong so chi jindro ma la ro xo xe ka nya cha xe pi nguy po de do len. Ma mong gong sim jindre chi nga song lo da xe dim xe to. Da ga re ten xe ba de do ne, ma de cho je pi bian ma ki bie xue xin nyong wi xo ten kwa lo tam jong xe la xo so ri. Khoze dedo la dene, Mareko ke Mongso tang kunsem jitre tang yongde hodo sebe chandu yongje je jaka long yo ba re. Jade re, Mareko ke leje Mongso zwe, chandu zhongche saji loje tenze kondo, saji nguyehi bawo jitre hiba ju, tate deshi debi chowa ngawe jitre shegi ba nyongso samu shun yo ba re. Chandu zhongche shite ju jin momo nido ba, heyu singe, bawo zwe rongso donne denjao jin moye tenpo tenyue, Dacha nga cui, bèxue ba gèra jì nìtò tàbè tòngwa tàng, rong tì lène la yì cù nè, tàng la lásam nàtà tàng, mòmò la xiàndè hòtà xiù jù yì xì sùn bà rì. Jà tèn rì, tùn zè kùn la tà kù tò yong kì mòmò yò bà tàng, cò mè ngè kì bà wì tàm jù nì bà tàng, sà jì rì ngì la tà wà, lò jù xì jì xì bà jè xì dì, tò mì sàm dì tàng gèn jì nyong tò xì bì cù, bèn bù yà zèm jì sè kù pè tà xì yò bà rì. Denzui kong gen ren kong kong nong, renu jie jen rehe jiao che tang. Rangu kedi rechie, tadu lo de lenjub tang, jato ne meto mbowi le di sho yue. Duishao duiche tang, nguyehi bawe jinsi nyingmo charim ye, leji bato mongso mongbo hi, daga nguyehi bawo jie zhe hiwa yong kyo bari. Chanto zhongche saji loji denzui kong gen gen ko wa, doje yu jar che. Nga zui rengui, Togo Chepar Shajun Beze Lueme Sheba Maze, Tadun Changzi Jin Jin Rete Le Te Tsune, Me Dewe Mowe Loju Rine La Junya Tinza Lien Toba She Yue Jisumba Re. Sajin Rinkum Ne, Loju Rikhan Hiinba Maze, Yenu Jachi Riluji Loso Piyu Hichang Re. Dalue Jaten Re, Chanda Chongche Sajin Loju Tinza Kumtum, Tadun Loju Donle Rumere Rehe Bi Yomdan Zidra Tsuyo Ba Re. Chanda Chongche Tsueti Loju Kiloma Yungche Lame, Saji loju tenze kono rehe jojo shiongwara boba chenpo shi shiong. Tati deshi debi tsowa na, le labo shiongwa hi minbe, nye lojong yobo shiaju yin hi heba re. Chandu saji loju rinne jen nongde to peishio ba gera jen nindo ngenpa shi bi che den tenze kong yin bi chandu chongche saji loju tenze kong de. Chandu saji nindo junzi shiayu ta jachi re loji loso degi kachin, momo mongso jen nindo nece jesu choyu ba re. Chanto zhongche rinne yuko juye jie tang zui shuji yenba, juja yenba zhangzu chenke. Saji tuyen ku da rinne yuko gongpe, xiejong loso. Meri tunze jie nyongze tingsa tojo gunde tongwa tang, jato da jami jie le de la de ne, saji lo juye zhongze tang, juye den zowi loso tingdi bie ne, chanto bida gongpe yongjo gunde hoda tongju yin hi songpa re. Jadie re, lokin zeyong ku kwa da yuko wa mongbo ko yo ba re. Yomulakam ne, beje loju dang rinne jie zawi penjum yin, naga rizhui jie tingta jawa dang. Duanyang zebo yue, yoko we, chingwa bimin ju ne jie rinne nyansu nyongwa peji yue ba re. Mezo chwe to, nekhi ba jwa jing ngui zhu jie, yang lu ge longgong to ge hiri ge